Power Button Power Mix. Tsebeng ya gago ke dumela gore o tloga epsene ka ona motswako o mokaone kaone tšatši la lekgoro gore mo stationeng se sa go theletša batho bethile fela metsotso ye merare tšela e ring ya boseswai naneole ke naneola power button re ka rera seripa sa mofela ela sa lenaneola power button a retefano 3.fm moteletša redetef opola re gona tlakela Facebook gore retefano 3.fm Twitter Instagram o ret redetef gomme tla gobola gapegape le kwa go TikTok le gona re gona moka gona boleledišana le rena kwa go TikTok ka redetefano 3.fm selebale nomora mogala 015268213 015268213 ba e le gore ba gola tšeele kgore tšela pele re ba godiša ka lerato ka lethabo tša chingle ba le gore ke tloba ke tsena ka gare ga taba tša dipapadi lebelela gore na e ka ba e le gore bo diragala eng tšatšing le la lekgoro ko lebeletše tabeng ya dipapadi ore mo stationeng se sa go theletša batho stunkero tatsebeng ya gago a re nothing sweeter ke ngwe dikoša tše e le gore go topela tsona ore mo stationeng se sa go theletša batho retefano 3.85 ke molong gona theletša redetef gomme la ka lebitso karaba ga mothapo ka go rialo taba re kgaogana ko se fetsego pelo gore mo stationeng se sa go theletša batho sepela fa le bongo gore retefano 3.85

0: Amazing ke lena la go Jabar, this love is amazing. Go shafa go tofela go William Lehang go na station tse sa go thiletsa batho. Metso tse ba sume pedifela re libile fela e reng ya bo senyana. Go mega ba le fa re lebella taba tsa dipapa le bela rena e ka pele gore go diragala eng ka tshitse ke bontshitse ga botsa rena ga Afrika borwa e tla ba e kopana le naga ya Egepeta ka kwa Egepeta ja jela le khono ka iria bo siswae mantsibo ya le khono motheletse wa re ne tefe fela a ke go topela tsona tsa dipapa le botsa rena e ka pele gore go diragala eng gona fotlo gona go lokusha rena ka ba di emibya.
1: Radio Taf Sports Updates. Sports Updates.
0: Ke sa ba ke tamisha le boelela motheletsi wa Radio Taf tabeng tsa dipapadi tsa tshela le khono ke bontsha ga botse gore go ba ralo ke ba tlopa sa Kaizer Chiefs ba ile gore go ba ba bontshi tsa ga botse gore ba ka gare ga di kgobalo go bonagala ga botse gore wa ba ba thomela go ka itshurula le sklopa ke bola fa ka moralo ke go Star Silva ko mongwe wa baraloki ba e le gore go ba setse ba kgone ka boa boitshirolong Wandile Duma le ena ko mongwe wa baraloki ba e le gore ba akareditswe ba e le gore go ba bontsha ga botse gore ba napile ba buile boitshirolong gape fa le moraloki o Nkanyiso Shinga ke ka mogolo gore ditloga di bontsha le go laetsa ka gona ga re gatela pele tšatšing la lekgono re lebeletse ga botse gore naga ya Aforika Borwa e tla kopana fa le naga ya Egepeta ka re ga dipapadi tša segwera tšatši la lekgono ka ira bose mantseboya ka kwa Egepeta gomme go tloga go bonagala go kwagala ga botse gore motlhatlhi wa naga Aforika Borwa Pitso Mosimane o bontsha le go laetsa gore baraloki ba gagwe baraloki o Tebogo Mokoena gape le Aubrey Modiba ke baraloki ba e le gore go ba sa le ka gare ga kgobalo ebile gape WhatsApp wa golo fela ga botse gore ba tlatla ba e ba gobana kgwedi e tla gore ba tla ba re thulana fa le naga ela ya Kenya loto la mathomo loto la bobedi ba lebeletse dipapadi tsela tša Aforika tša go lwela Aforika ngwaga o tlago go memela ka go le lengwe motlhatlhi wa setlhopha sa Kaizer Chiefs sa DDC wa gona DStv Disc Challenge Veli Khumalo o boletse gore go setlhopha sa Kaizer Chiefs ba ile ba napile ba e ba le monyetla wa go kgona wa go ka ngwadisa fa moraloki o Emily Vilboa e be fela ka lebaka la ge e le gore go ba bontsha le go laetsa ga botse taba ya seemo sa moraloki o bontsha gore go ba ile ba palela ke go ka ngwadisa moraloki owe e fela morago ga lebakanyana a buša e le gore go napa a butšha ona e ka ba o kae moraloki wa kgwetsa e le gore o setse a ngwadisitse ke tse dingwe tša ditlhopha ke se e le gore go se tloga se kwagetse re ketemela ka kua Boshama wa tla re lebeletse ga botse gore ka kwa nageng ya Portugal moralo ka pele wa setlhopha sela sa Al Nazri ebile gape e le monošadino wa naga ya Portugal Cristiano Ronaldo o kwagala ga botse gore o tlogile ka kwa kampeng ya setlhopha sa kare ka kwa nageng ya yona naga ya Portugal ebile gape go bontshe le go laetsa ga botse gore go na le se motho a tla re go ke go sekwane gareng ga motlatlhi gape le baraloki gape le moraloki o Cristiano Ronaldo e fela tla ke re bone gore na e ka baele gore go diragala eng ge ntse matšatši a ya gona kwa pele gape ge re feleletsa fa tabeng tsa dipapadi re lebeletse ga botse gore naga ya Aforika Borwa ya bashimane ba meng ba ka fase ga mengwaga ba 23 ko gore under 23 ba tla roka papadi ya bona le bona ya segwera tšatšing la go sasa ka kua Royal Bafokeng mo e le gore go ke papadi ya bona ya bobedi gopola gore papadi ya bona ya mathomo ba rokile ka la bone mo e le gore ba kgone go ka fenya papadi ka noe tša tharo go ete kgatlhonago ela ya Algeria ke ka mogolo o tloga dutse ka gona motheletse wa Radio Taf ga ba le fa ra a ko go fe matengwa a dipapadi tše e le gore go di tlaba di raloka tšatšing la lekgono ko re lebeletse dipapadi tsela tša SML gape re lebeletse le dipapadi tsela tša Mamedu Pitefo tše le gore go di tlaba di kgatlhampana gomme matengwa ka mokgwa a tloga go a dutse ka gona motheletse Radio Taf a dutse ka tsela e tla re ka seripagare sa metsotso go tswela e reng ya bosenyane ra bona fa dipapadi tsela tša Solimalatsi tša SML di tšwela pele gomme papadi ya mathomo ke papadi kgatlhanong ya setlhopha sa Matebele United gape fa letlhopha sela sa Mantading Swallows gomme ka seripagare sa metsotso tšwela e reng ya bolesomete Tsetsefly ba tla kopana fa le Barcelona Sports Academy gopola gore tše ke dipapadi tša di-under 21 gomme tla re dipapadi tša di-senior team ra bona fa segope Young Movers ba kopana fa le Terra Academy ka seripagare sa metsotso go tswela iring ya pele gomme seripagare sa metsotso tswela iring ya boraro Barcelona Sports Academy ba tla roka fa setlhopha sela sa Roger ka mogolo o tloga dilute ka gona ga re lebelele di papadi tsa Mamidu Pitefo ka mogolo go dotloga di dutse ka gona go duka gele gore go le khono di bonagala ga botse di le kare ga se motho a tla re ke di quarter final gore o se se bontsha le go laetsa ga botse gore tla re go sasa ba ile gore ba fentse ba tla ba ya gore lo ka farm se ka magaola gang ka pele magaola gang tsheng la go sasa bona ka kwa moletsi go me ka mogolo gore go matengwa a dutse ka gona motheletsi wa Radio Tefa dutse ka tsela ke na pele ke go tshe go puka ona tsheng le la lo khono tla go pala ga botse gore papa ya matho Tomo e le gore tla ba e gatlang pana gona ka kwa moletsi ka kwa re papa di tsa Mamidu Pitefo ke tsotla gore dilo tsa ka di dikiti ma ka tsela e ke be ke nyaka gore ke di bale ka lebelo gona fa e fela papa di le gore go kena pele e tla ga usule nna ka lebelo ke papa di she ya the blues ba kopana fa le monywaneng freedom ke papa di le gore go tla roka seripa gare sa metsotso tsela iring ya bosenyane seripa gare sa metsotso tsela iring ya bolo semete mabitsela white bets ba tla kopana fa le mapesa football club ka seripa gare sa metsotso tsela iring ya bo ya pele rora stars ba tla kopana fa le sidimas o me papa di mafelelo ka seripa gare go tswela iring ya boraro leeds family ba tla kopana fa le each one teach one ke tshelengwa tsa di papa di tshelo tla ba ra loka mo mafelelong a veke a re ripse neng ka di papa di tshena ga ile nna mathele tsa Radio Tefa taba tsa dipapadi re di romela gona fa ke ka mogo e le gore go ditloga di butsilo ema ka gona meso ya lekgono tabeng tsa dipapadi go Radio Tefa 3.85 re dira bjang ke nyaka go karalo ka sebe e le gore go ke tswa thwi tsebeng ya gago tshobela
1: Radio Tefa sports updates from Ballymore to the heart of Tefloor, we are your voice. You are locked into Radio Tefa 103.8 FM.
2: Projector systems are offline.
3: Number one for today's hits.
1: Hungway, Radio Tab is your station of choice.
4: Kasongo, yeah.
1: Don't miss out on the fun,
4: Mombali Nanga,
1: the joy, and the informative content.
5: The absence of evidence is not the evidence of absence.
1: Radio Tab 103.8 FM.
4: Kasongo, bonawe.

0: Zix Van Tweni ba re Amasel Radio ke yona koxe mo tshiletse go fileng yona gape ra go file yona ya Kabza the Small ba re ke abalele ka ge ba tshiletse re tripiste gore ka siripa ga re go tswa iri ya bararo re tla ba re bulela le yana mo girls mo logadi se beauty ka tsile nene ya mo khulufela
1: aga mthele jibile ga belo betile mizotso e masimi pedi se swai go ya go iri ya bone ke mo le gore ka ne dire tlo ba re bolishana fa le yena mo gel wa ga selepe re lebeletse kgobo ya gagwe ya go loga re tlo ba re kwa le gore ke eng se le gore e se loga se mo tlotlheleditse gore e a thome kgobo ya mohuto mo so ke di fe di tlotlhotse le gore e o tloga a kopana le jona le etong la ga ke se fe se le gore e se mo fa matla aga e re modumedishe mo gel o tsugile bya ntse jingale ho nhlwe bya Hello. Aga network issue e tloga e re tshwenya. Hello.
2: Oh, e bele sa kwa le botse.
1: Aga re tloga re bomogele mo khigo ba swa ke boka mo so ke a tsepela go dumela gore o tloga o tsugile botse bile o hlule botse tsheng la lehona.
2: Okay, lebo ra ke tloile ga botse ke tshela lena.
1: A bona na re tsugile botse re hlule botse. Aga kana mogono o kana pa wa ithlalosa gore motheletse ya gone go tshela gore e ge re bolaka mokele re bolela ka mang
2: re le bolaka mokele le bolaka ke nna mokele mologadi wa ga selepe ke tsaga sekhukhwini ona ga e ba bitsang ke ga selepe ke nna student ka University of Limpopo so ke tsere tsa sekolo le tsa meriri ke na le kgwebo ya meriri
1: Mhm. Na mpile ke eng ntho le gore e tloga e tlhotlheletse le gore o dire kgwebo ka mo khile ka tlhoko gore le lengwe e bile mo ithuti.
2: Ke go hlaetsa, ke la ke lebella ke bona gore ke a hlaetsa ka re ke eng ntho le gore nka itse le gore ka nthusha ka gona go ikuketsa kana gana ka gore ka ba modimo mo mphite matsogo iri ke a shumisha.
1: Mhm.
2: So ka le ka di tshumetsa ke thome ka go ithuta ka ba khotsi ba ka. Ka go ya pele ka bona go diega ke re ke to thoma ke loga batho
1: aga ditloga dikogela e le rura sanka wa dula fase wena o ila just petsa gore no man ka re ke motho le matsogo e re ke tshware tshware ka moki so far o bona e ka reng ka mogolo goreng o tloga o dira ka gona o loga meriri ge re ka re kgobe ya gago e fapana jwang le ya batho ba bangwe
2: oh Awa ranjona e sepela ga botse ntse e thusang ke go no ba friend le go batho ka ba le re bereka ka batho go santse no re no tsega le batho le batho ba batho gore le bona ba kgone go ba go lokologa ge ba etla mo go rena so ke yona ntse e thusang gore kgwebo e no ba e tswela pele e ya pele ga botse ka thego ya batho ba bangwe
1: ka ga o tlogela itse le goreng o moithutana ka mo University of Limpopo ebile ka latlhakore le lengwe o loga meriri o kgona jang go manager between mošomo wa wa sekolo le di-customer tse e le goreng di nyaka go diriwa meriri
2: ka ke le nna ngwana sekolo go na le nako tse e leng gore ke a tepotsa gore gantso ke lebelela dilo tsa sekolo ke tlogela tsa merile ka nako ya di-test ke a tlogela bošego le gona ke se tsa go loga batho ke tsena tabeng ya tsa sekolo so ke gona go balansa ka mole ka moki ka setlogele e nngwe
0: aowa re go kwele mokele ke mantse a mafelo gore o ka botsa batheletse gore wena kgopolo ya go thoma go loga meriri o tlile ka yone
2: a ke lekwe
0: ka go ka botsa batheletse ba mo radio TV gore kgopolo ya go loga meriri o itsere mo ka
2: Oh. No, ke ka mo ka ke bo le itse gore ke le ke bona ke shota. Ke mo kana kana kana ka tjona tsa meriri.
0: Mm.
2: Ke le tla ka mo kgopolong ke duti ka re mara ke eng ntheleng

0: Hey, khotse ka sibili. Mr. Morebe himself, utheletse Radio Tafis e fresh station 103.8 FM. Ke khotse e fresh e re fa taba jidi bo tse di fresh. We ke ala rata di tshaba sa re jar theletse Radio Tafis tswa ga botse. Ke ne Morebe. Ke ne Morebe.
1: Ditaba go Radio 10 re ya go sedimusha.
2: Ke a o leboa matlhatsi le kgolofelo motheletsi wa Radio 10 Thobela. Tse ke ditaba tsa iri ya botlhano, taba golo ereng ye re. Mayor Petish wa Mmasepala wa Selete sa Mopane, Councillor Dakmama Manyoha, o ba etetse badudi ka tlasa Mmasepala wa Selegae Maruleng. O tla go boledišana le bona ka ditlhotlho tseo ba itemogela go tsona, gape le o tla ka mekgwa ya go di rarolola. Mayor Petish o ba engwe nokeng ke mayor wa Mmasepala wa Selegae Maruleng Tsheko Mosola. Ka o tla o tiša segwera sa bona go badudi ga mmogo le magoši ka ditikolong tša ka fa sa Mmasepala owe. Mayor Petish o etetse tše dingwe tša diporojeke ka tikolong ya Scotia le Compass Ras go lekola ge e bona diphetogo go tsona, gape le o netefatsa gore badudi ba kgwetša ditiro tša maleba. Go le bjalo, Mayor Petish o ile a fana ka setulo sa go thetha go yo mongwe wa badudi, mme o netefaditse gore a ke maitapišo a bona le go kgonthišiša gore ba tlhokomela badudi maphelo a bona a kaonafale.

0: tsena ka sterro la ka le topless ne ka sevula ke le topless ne ngwana ke tsena topless ne matho ya skip topless ne ka di digi topless ne kwa ka wona topless ne ka di tattoo ke le topless ne wa pezu la ka le topless ne
1: I'm fine ya tsena ngwana
0: Jesus shebe shit wena shit wena shit wena ma
1: ah